peda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital de Guspam, kambakausita hasta un aji hambishkuna to makipimi. Kai iski chunga kanchis unbikunata hambishkuna tatis hambigata hasta un aji. Chinazata www.testilasdepeda.com pangatapish paskaspa rikupangisha.

Moisés wañun. Kunanka kangmi imanimi. Kunanka kangmi pusanggi. May mami pusanggi ning. Nyuka kuska aspamang. A ver, pitak niya wañun. Moisés. Moisés niya wañun. Anji yaya karka Moisés. Anji yaya. Tukui problema, tukui yuigunata, misaspa Moisés samorka. Pero niya yuig esak ima toko. Wañun. Kuti pay wañun hika, pitak sakirin. Josué. Abriba y chica mamá gona. Pitak sakirin. Hawala chay kuna riman alam. Digan na mikan kuna mana riman sa yuis tiengichi. Yami kay na mantanini bali warmi bali kare mikan gichi. Simaichi. Pitek Moises wanyo fik sakiri. Josue. Kote Josue ka maimang mi pusa na kas kinti taka. Kanang aspamang. A ver, maimang pusa na kas. Kanang aspamang. Kunang kikin, zikongi, Josué mikangi kikimpi. Maima te krikunata pusakungi wasa krikunata. Abro, maima. Maima? Ciudad celestial. Pero kan aji causaspa, Nacho. Josué ka aji causanagarka, umay piskachu causaspa pusanagarka. Ima tandingichi. Aji causanagarka, utimpuidi causanagarka. Pimana simaska, Josué kanirka, samuichi hakuchi kunan kanyukawan, miyaya muisistaka nyami pambanchi nya wanyung paika, yuyang vihitu nyami wanyung, kunan kanyukawan hakuchi, hinti ka riska kanga mana riska kanga? Ari, riska mari, paika kasnami hapina kaska, Jordan yakuta chimbaspaka, Nyukaka kankuna manka Moisés mankushaniska sina zatagmi chay zaktataka kankuna may zatapuriskataka tukuita kusa sitaska pamba mantaka Líbano urkukama chay mantaka Eufrates shuti hatun yaku kamami kusa. A ver, may latam aspatak sinyalan Líbano manta hawa Eufrates hatun Mamakucha Riu Kama Uku Libano Mantaka Chay Tukui Aspatakunga Hau Chay Último Asirio Guna Chay Persia

0: suan ni meluwalap suat sak mana kunggarin susu otak kangko nakaring mana sebalik sak kasih kasih diri kunggicimu ima buat cenggici ha wau itu kuna pusas kuat sak kuna kakai pika cierto tu wau aku nasi acacum ziki Allah kakai kanaco pilami Dios ta cierto te kalsak pilami bendisiado kiska yaya duro duro bendisiado basta kuna munangici yayapis, mamapis, wawapis, ususipis, isnupis, nitumpis, kachumpis, bendisiado causanata. Basta kuna munangici. A ver, un fuerte aplauso para el señor. ¿Taikas de qué? Familia bendisiado. Pero imamunta, Dios manda escata caduspa. Muy bien. Shokta versículo tian chaipu, verso 14. Uyangi, oich, pero oich. Hebrón yahtaka kasnami. Sene seokunapura kak jefone runapak churi kaleb paktukurka. Kaleb runaka Israel kunata mandak Dios tatuku y shunguan kazu kaspami chaita hapirka. Kunam punjakama chay yahtaka pai pagjatakmi. Basta kuna pagi ni chalachi. Oye, no. Ya tu kaiti, ya cerganggit. Ya tu ya cerganggit. Ebrung asbataka kote. Ya ya pis hawalado tak haping. Kot okula tak pimi haping ning. Curi. Kepone. Ayay, ay senyo. Kaika nisa ning mi waw kismana ciri parlo su kaika. Kaika nisa ning mi sien saka. Hawa pachapis. Ya ya pak. I. Churi kunapa. A ver, dime chica. Hawa pachaka. Churi kunapa. Kai zato apun si samuk pika. Pila mizishun. Ya ya kuna solo ah. Kut mai petu ususik. Kut churi ka. Mama, tigre si tiga nam kai pi. Tia kong. Kunal hapis ang ingit hawa pa sa takinat. Wawa kunal ka, nubali, nasa tuturis ko na. Aber yaya yaya, iman si nawawa sa murga. Senyor!
1: Nyo kaga po sa siya migar kanik, niya kitala mi rerka.
0: May mga.
1: Zaktam ang tegra rerka. Kote kaisu kote laguna da katsengi niskama pa ika rerka.
0: Asuk kaisukta.
1: Are.
0: Suk mi asim jok ya sing. Kambis kambis nat.
1: Pa ika nya domingo da kai pix kote.
0: Kampanya ko na magsensak imala mi puri na asik ska. Eso, a ver. Doro doro. Kampanya ko na mag konferensya ko na mag ka imala puri na asik ska. Awa ko na tapusas. Ari ziki, cai mi duro kri, sinchi kri. Hawa pacha reino de los cielos taka. Mana yayala ni mamala, sino ushushikuna, churikuna, nitakuna, noidakuna, isnukuna, kachunkuna, masakuna, bisinukuna, todo, nitukuna. Gloria a Dios. Kalevka sinsak hapiska o mana hapiska? Hapiska. Awa kuna tapusas pa. Ari ziki, cai mi duro kri, sinchi kri. Hawa pacha reino de los cielos taka. Mana yayala ni mamala, sino ushushikuna, churikuna, nitakuna, noidakuna, isnukuna, kachunkuna,

0: Diospaj yuyaita yachashunchi.
1: Diospaj yuyaita yachashunchi nishka uyanapika. Diospaj shungu munashka warmika. Ima manta kazuna kashkatami yachan. Nishka uyanatami uyangichi. Kazu kanaka mana yanga kunapachu. Kazu kanaka yachak kunapami. Kazu kanaka diospaj wawa kunapami. Kaikunata yachasunchik ninapish kazuchinapanmi. Kazuhkuna kashpaka kamachi yachasunchik.

kaita kwentas na hapingapag sa Señor. Kay tuta tiyay a Dios, sanggisel sentro man sa yamuskansi, kikimpa presensya kay pikas kamanta, kikimpa presensya, Señor, kay sumag sa tapikas kamanta. En el nombre de Jesús, umkuy kunapis, nanay kunapis, tukuy laya sa kikunapis.

Chiraparka. Chasna rurashpaka kipami Moisesca. Israel kunawan Dios ari ninakushka kishkata hapishpa tukuykuna uyakta rizarka. Chaita uyashpami tukuy paykunaka manda Dios ñukanchikta tukuy imaya mandaska kunataka tukuy yuyaywanmi rura grinchik nerka kuna. Shina nikpimi Moisesca yawarta japishpa tukuy chaypi kakunapa hawata chirapashpaka kay yawarka manda Dios kankunawan imasata rurasa nispa kisgachiska kunataka pachtachinata kaskata rikuchinmi nerka. Versículo 9. Moisesca Aarón tapish, Nadán tapish, Ove tapish, Israel kunata, kunaj, yuyaj kunataka, kanchis chungata, pusaspami, urkuman uichiarka. Chaypimi Israel kunapaj, Diosta rikurka kuna. Paipaj chaki ukupika safiro niska rumiwan pambata sumakta allichiska shinami karka. Chaypika hawa pachallamanta rikchaj achiniku sumak azulmi karka. Taita Dioska Israel kunataka manda yuyak kunataka ima yakita mana rurachun paikunaka. Taita Diosta rikus papis ima mana tukuska mikurka kunami ubiarka kunami. Versículo 12. Moisesca Sinaí urkupi kaskamanta.